0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: pagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, ma-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulungteng, di pupusay, iti ayayating tayo diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tansaya, di pa nagtaripada, na one, inasdasita, na magnangman. Kumendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At nagchapil ta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa Agada sa Jai, Bagnutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candon City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Ken ti main branch da, sa Jai, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices, Funeral Homes. Rukwa, Ken Imat Matron, Nimbis, Nenita, Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. 0915-513-144-9-0927-683-290-08-0927-683-290-08 or 0919-9921-88 Users Funeral Homes Sipupun.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinapin namin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: Para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Mica, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosby and Richard Rivera.
3: Nudumteng, tipo pusay, iti ayayadenta itibia, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan sa dya, tipo nagtaripata, ta uwan, idasdasita, namak ng uwan, umindo na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at dadyapilta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken at dabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Kagutin, Ilusor, Lascud, Candun City, Ilusor, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Nimbis, Nendita, Apilado Gonzalez, mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188, Juices Funeral Homes, Sipupun.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Change your dreams.
2: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education, or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Pare, mukhang hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
5: Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
6: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
6: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
6: Oras na para ano pare?
5: Para mag-coffee break pare.
6: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
6: O ito,
5: share tayo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko.
6: Bilib ako sa iyo sa sipag mo.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
7: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
8: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
9: Big Jerry na on Big Sound FM.
10: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Binabati natin siyempre pa ang SP Barbershop! Yeah, baby. Lagi nakatune sa atin ang SP Barbershop. Isa sa ating official barbershop ng ating radio station, mga kaibigan. At siyempre, pablawan tayo mamatapos ko lahat ng mga tropa natin dyan, lalo na kay Boss Mike ng J-Fame Car Aircon and to Doc Peter ng PNG Vet Clinic. Magandang patanghali sa inyong lahat dyan at sila po inyong matatagpuan sa Total Gas Station over at Marquez Highway. Ngayon di ba, kablawan tayo mamatapos ang Kingston Barbershop kay Uncle Tonyo Wilson Buboy, Boss Agoy, kay Boss John, kay Uncle Arnolfo. Hello! At ngayon din magandang tanghali sa Tamawan Longlong Residences at ang Culliford Eatery. Yan kay Gagawad Ray, Kuya Clifford, Nanay Kors. Kumusta ka na dyan, Nanay Kors? Namiss ko na si Nanay Kors. Si Nanay Glo, kay Poging Bob to Maynard, and of course kay Primo and Vanilla. Yan ang Culliford Eatery. Binawati din natin siyempre ang PCRGA, ang El Familia, mga kaibigan. And of course, ang SP Barbershop kay Mami Sandra Peña. Hello! Yan, kay Big Boss Ryan Peña and to Miss Ryan Peña. Umalis na ba si Dr. Ano? Dr. Sandy? Hindi nakikinig si Paring Ariel, oh. Sabi ko kung umalis na si Dr. Sandy, oh. Anyways, hi kay Paring Ariel, kay David Tolitz, June Drumel Francis, ng and of course the boy Baguio ng SP Barbershop. Sila po yung matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Ang Flying V na lagi nakikinig sa atin, and kay Philip Owen, Gian Cari Wilson, and kay Nelda Apit, ang kanilang manager ng Flying V. Ah, okay. Anyways, binabati rin natin syempre pa ang malakas na mga tugtugan diyan sa may Baguio City Public Market, lalong-lalo po ang Alabanza Meat Store. Hello! They serve the freshest meat in town and the best longanisa in town. Hello kay magandang Ma'am Pauline Alabanza Malahadia. Habang siyempre kumakain ng mga lunch dyan, mga namamalengke, o di ba, mga nag-ice pa na kanilang mga paninda, o di ba, tunay nga naman na ganda mga tugtugan din eh, di ba ma'am?
11: Very good!
10: Hi to Miss John, Eddie, Riza, RV, Mario, Albert, Ramiro, John Ray, Lynn, Tal, of course, Din Din, John, De La Cruz family, Jojo Laba, to Rizal, Ricky, and of course, if you want to buy some bikes, hanapin niyo po ang Explore Bike Shop. Yan. Binabato rin natin siyempre ang Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium. Eh, paring Ariel, kumusta ka na? Marami namang ano dyan, nakagupitan. Mga sasapat siguro magpapagupit ako sa'yo, Ariel, ha? Yan, magpapagupit ako sa'yo. And of course, Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium to Big Boss Ryan Tablak, aking poging pinsan. At ang maganda may bahay to Ma'am Griselle, to Virgie, Direk Rodel, to Sir Nino, hello! And of course, to John Saldo, Joker Badet, and to Lon. Yan. Ang Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium ay matatagpuan sa Irisan, Upper Tadjangan, Tuba, Benguet. Uy mga ano, Turo Bluzon, finale tayo ngayon dito sa Baguio City. The stage is already set, mga kaibigan. Over at Camp John Hay, dyan po sa my Scout Hill, as the official finish line awaits the arrival of the country's top cyclist in this thrilling finale of the MPTC Tour of Luzon 2026. And syempre mga spectators are beginning to gather along the route ahead of the riders expected arrival at around 1 o'clock. Yan! After days of intense racing across Luzon, all eyes are now on the final push to the finish in the cool mountain roads of Baguio City. Yan! Yan kayong Eagle of the Mountain. Di ba laging may Eagle of the Mountain dyan, di ba? Di ba? Ah, tara na sa Camp John Hay. Doon tayo manood, ha? Ah? Hindi, duty ako eh. Pero tuloy-tuloy ang kasiyahan. Siyempre, dyan sa bisikleta. Si parang Ariel, di ba yung mga Turo Bluzon ngayon, sila ay habulan? Habulan sila, di ba, sa Turo Bluzon? Aba, meron na rin habulan sa Senado. habulan, o di ba? Ambulansya, o di ba? Natatawa nga ako yung mga tao dyan sa Senado. Tatakbo muna, di ba? Tatakbo muna bago mag-tut-tut. Di ba? Meron pa nga isa dyan eh, ang tagal ng absent pagpasok sa ano eh, tumakbo pa. Kaya naghabulan sila doon. Habulan. Ito, habulan sa Senado mga kaibigan para sa inyong lahat. Dito lang siyempre pa, Big Regina, Big Sound.
8: This is the Big Sound Trip.

0: Patubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpir ama dun sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
6: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
7: Best of the best, not the best. Music all day.
8: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
7: Best of the best.
9: Big Jerry na on Big Sound FM.
10: 95.9 Big Sound FM on Big Radio, 31 minutes after 12 o'clock. At syempre, naglalagablabla ang ating mga tugtugan din ay. Kasing init sa labas. Hindi mo talaga malaman kung anong weather din sa Baguio, no? Once again, yung mga nagtatanong, the Tour of the Zone 2026 finale, the stage is already set over Camp John Hay. Diyan po sa may bandang Scout Hill as the official finish line awaits the arrival of the country's top cyclist in this thrilling finale of the MPTC Tour of the Zone 2026. Yep! Marami na rin mga spectators are beginning to gather along the route ahead of the riders, expected arrival around 1 o'clock in the afternoon. After the days of intense racing across Luzon, all eyes are now on the final push to the finish line in the cool mountain roads of Baguio City. Yay! Grabe, naalala ko talaga nung bata ako nito, yung Tour of Luzon, di ba? Sila Sikam, Sikamat, di ba? Mga pangalan na yun, di ba? Mga taga Puso Rubio, mga taga Pangasinan. Yun yung mga bet namin kasi tatay ko taga Puso Rubio. Si Sikam, si Kamat, yun lang ang naalala ko mga panahon yun. Mga, ewan ko, mga 70s, 80s yata yun. Tamuta, ito talaga si paring Ariel eh. Nangingiti-ngiti ka na naman dyan, ha? Anyways, there's something for you to know what's happening today or in your back. Something's happening in your backyard. Diyan po sa may Camp John Hay. At siyempre ngayong araw na ito, alam nyo ba na noong 1830, which is today, Ecuador officially gains independence. It separates from Gran Colombia. Oh, di ba man?
11: Very good!
10: And of course, mga kaibigan, noong 1846 naman, ngayong araw na ito, the U.S. Congress declares war on Mexico and the tensions arose from 1845, the annexation of Texas. Diba? Sabi nila, don't mess with the Texas. Don't mess with Texas. Lalo na pag sabong. Sa cultural naman tayo and sports milestones, noong panahong 1909, mga kaibigan, the first Giro, the Italia bicycle race, begins in Milan. Luigi Ganna emerged as the ultimate winner. Yan. Pangalan pa lang, parang tropa ni Super Mario. Luigi Ganna, at ba in Milan? Eh, mga ano pala itong mga to, no? Mga Italiano. Magnifico spaghetti! Diba? And siyempre mga kaibigan, ngayong araw din ito, way back 1917 naman, three children report seeing Our Lady of Fatima in Portugal. This initiated a series of globally famous religious apparitions.
11: Very good!
10: Yeah, baby, you can say that again. At marami pang iba mga kaibigan. Something for you to know. Anong sagot? Ay kasi gaya! O di ba bongga? Hold my hand muna tayo, ha? Dito lang siyempre, Big Regina, Big Sound Pod.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperama dyan sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound Avenue.

0: Tesla de hoje, papá?
1: Okay, caio.
2: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
3: If you like to be beside the seaside, then Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort is strategically located for a great getaway amidst the busy life of the urban city. We have air-conditioned rooms for your partner and you, or for the whole family and friends. Two swimming pools to dip in, and a jacuzzi for your relaxation. An outdoor restaurant and barbecue facility for your enjoyment. And the serene beach, so clean and refreshing. We also cater for your events and special functions. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Oro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. And like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
4: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: 95.9 Big Sound FM on Big Radio! Yeah, baby! Magandang lalaki po ako! Magandang hapon na naman mga kaibigan. It's me once again, Big Jerry, checking in. Three solid hours all the way till 6 o'clock and a beautiful midweek special. It's Wednesday, mga kaibigan. At tuloy-tuloy ang ating kasiyahan at naglalagab na bang at mga tugtugan din ay? Yeah, baby! Alam niyo ba kung sino nanalo sa Tour of Luzon? It was the French. Yeah, the French cyclist, Javi Antoñ. You know, from Ligayen all the way to Baguio City, it's a distance of 173.9 kilometers. And it took him 4 hours, 26 minutes, and 42 seconds at stage 14 finish line here in Baguio City. Yeah, baby! Tunay nga naman. Ang daming mga ano kaya dito, mga kaibigan. Mga foreigner. Yan, mga foreigner na cyclist. Meron pang mga taga, ang tawag nito, mga taga India, meron pang Singaporean, di ba? Filipino, di ba? Itong nanalong ito, talagang tunay nga naman, tested pa ng mga tagaran na rin, na bulubundukin ng Alps, di ba? Laro na sa Europe Tour, di ba? Yung mas malalim ka mga sa kanila doon, buong Europe, yung ano nila yung tour nila. Kaya itong si congratulations to Javi Antoñ. Yeah, baby! Synchronized watches 20 minutes after 3 o'clock, mga kaibigan. Merienda na naman. Ilabas na ang pandesal! Yeah, pandesal! At yan po ang ating pambansang tinapay, ang pandesal. In English, you call it the salt bread. At kape na naman mga kaibigan, di ba? Magandang kape dito sa Baguio kasi malamig, di ba? Diyan sa inyo, sa baba, palamig, di ba? Tapos maganda rito sa amin sa umaga, taho! Never didinda ng taho, nakakatuwa mga kaibigan. Taho ng taho, pag kayo bibili, dami naman sago. Ba't di kasaling sago, di ba? Ba't hindi sabihing tahot sago? Wala dahil sa mahal na kasi mga bilihin ngayon, kalahati ng baso puro na gulaman, Ha? Sago. Yung taho, mga kaibigan, kalahati na lang ng baso. You know how much it costs you, the big one? It's 50 pesos just, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
1: Very good. Ah.
0: Pero yung nga lang, yung taho namin din eh, ay strawberry flavor. Namumula-mula pa, mga kaibigan. Anyways, congratulations na naman to Javi Anton. Yeah, baby. It took him 4 hours, 26 minutes, and 42 seconds. Sino ba kayang, ang tawag mo rito? Ano to eh, sa finals to, sa lahat-lahat to, sino kayang Eagle of the Mountain? Meron pa ba yung salitang ganun? Yung, you know, meron pa ba yung trophy ngayon? Yung trophy, oh. Siya ang Eagle of the Mountain. O, oh, di ba? Pero dito sa amin, maraming ano dito eh. Sabi nila yung, yung buha nga buha. Maraming agila dito sa amin, eh, di ba? Dito sa Baguio. Eagle of the Mountain. Anyways, tuloy-tuloy pa rin ang ating Castellan. We got Neo this time. It's closer. Don't you ever touch your dials if you move, if you would like to miss half of your life. We have lots of beautiful music right here, mga kaibigan. Dito lang siyempre pa. Big Radio na Big Sound Pa!
7: Big Sound FM! You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
3: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9.

Handle the Club, mga kaibigan. 4:08 is our time. Ito, masarap to. Ano, mga kaibigan? Malunggay pandesal. Still continuing to rock the airwaves. Dito lang siya, Big Radio na. Big Sound. Boom!

pila sa barya ang presyo. Bayad na ba kayo sa lahat ng serbisyo? May sukli pa ba? O lahat ay pumasok na sa bulsa?

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: The best of the best music with Big Jerry.
5: Hi to dinner! And of course to DJ Jerwin. Yeah, mga kaibigan, 47 minutes after 4 o'clock at tuloy-tuloy pa rin ang aking kasiyahan. Uy! Mukhang maganda yata, nasikat pa rin ang araw din eh. O, di ba, hindi siya umulan. Tunay nga naman. Anyways, would like to say hi, hello, and happy listening sa ating mga tropa peeps. Lalo na kay Philip Owen, Giancarlo Wilson, and to Nelda Apit, the manager of Flying Bay. Ha? Batingin natin ang mga taga J-Fame Car Aircon, to Boss Mike, to Doc Peter, and the PNG Vet Clinic. Sila po inyong matatagpuan sa Total Gas Station, Albert Marquez Highway, ang SP Barber Shop! Kunin nga naman papagwapo sa amin mga kaibigan. At siyempre pa, ang mga nakikinig sa Block 3 and Block 4, Baguio City Public Market, and the PCRGA, the Philippine Coastal, and the River Guard Agrupation, 1500 Base Command, under the supervision and command, of course, of Commander Emerson Bulldozer Calianta. And to Sir Glenn Chinito. Kumusta ka na dyan, sir? I hope you're doing good. Oy, mga maagang umuwi. Mamaya, traffic na naman. Yung mga naiwan sa kanila mga bahay-bahay. Kaya kayo, gisaan kayo. Nagisaan kayo. O, di ba? Ano yung mga, lalo na yung mga nagpipintura, di ba? Kasama natin mga karpintero, mga taga-pintor. Pag umuwi sa kanilang mga bahay-bahay yan, ay itunay nga namang yung kagumatang ay tiarap! Pag-ikatikwa! Pantagal ng amats daw sa katawan. Yun, alam mo yun, pag ikaw ay isang pintor, ay kailangan uminom ka ng, alam mo na, ha? Agua de pataranta. Para matanggal yung amoy, di ba? At sunog ang baga, o, di ba, bongga? Hindi, sa'yo kasi pala yun. Sunog ang atay. Yan, ha? Nasabihin sa'yo, tama na yan, inuman na. O, di ba, bongga? Dito lang, siyempre pa, Big Radio na, Big Sound po!
6: Okay, ka.

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Change your dreams.
4: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
3: Enroll now! Be your best, be at BSBT College.
5: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
9: Best of the best.
0: Big Sound FM. It's Big Jerry on your radio.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: 95.9 Big John FM on Big Radio. We barely have 14 more minutes to go before 6 o'clock. It is now 5:46, mga kaibigan! Ay! Pila sa barya! O, di ba? Haba na pila na naman, mga kaibigan. Uwian na naman! Anyways, tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan. We have lots of beautiful music always lined up just for you! Ay, magpapaalam na mga kaibigan, Kita Kits na naman, Cash Boo!
3: Very good!
2: Yeah! Ah, bukas ha, walang kuryente. Eh, kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente, walang kuryente! O, diba, bungga? I guess it's 7 o'clock all the way to 1 in the afternoon. Ah, brown out, buti na lang, may solar ako. Anyways, ayun na mga kaibigan. Tayo magpapaalam na at ang temperatura pa rin dito sa Baguio, even though naglalagablab mga tugtugan din eh, pauwi ay naglalagablab pa. We are experiencing a 25 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 10%, humidity at 76%, and of course, the wind is traveling at 6 kilometers per hour. Yeah, baby. Yung mga nasa bahay-bahay, yun nag-yudig kita pa na sampay yun, apo. Pasok nyo yung mga sampayan. Maraming salamat sa mga nakikinig, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, El Yo! Yep! And of course, 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Alam ko, kahit bohol-bohol ng traffic diyan, mga kaibigan. We are still broadcasting live here at 95.9 Big Sound FM here in Baguio City. Di ba, ma'am?
3: Very good!
2: Yes! Anyways, ito pong ating quotation for today. Alright? Of course, ang ating quotation for today, give every day the chance to become the most beautiful day of your life. No, dapat every day yan, ganyan. Think positive, mga kaibigan, di ba? Araw-araw, gabi-gabi, dapat maganda ang tingin nyo sa araw-araw na gernay. Ha? May mga problema kayo. Don't let your worry worry you, alright? Let your worry worry your worries, o, di ba? Oh. Pag kayo'y may mga problema, aba, punta muna kayo sa dagat, sa beach, o, di ba? Tapos iwan nyo yung mga problema sa daan. Pagbalik nyo, sasalubugin ulit kayo. O, di ba? Didn't you know that the river teaches us that persistence is stronger than force? Yeah, let the force be with you.
3: Very
2: o, di ba? Parang Star Wars, di ba? Kung meron tayong quotation for today, meron din tayong quotation for sa ating, ano mga kaibigan? Souls. Yan, mga kaibigan. Souls. Yeah, baby, you can say that again. According to the book of 2 Corinthians chapter 5:7, faith is always defined as the assurance of things hoped for. That's coming from Hebrews 11:11 or 11:1. Walking by belief rather than sight. Yan. Kahit bulag ka, basta naniniwala ka, mga kaibigan. Alright? Ito naman 2 Corinthians chapter 5:7. And stemming from hearing the word. That's from Romans 10:17. Yan, mga kaibigan. Di ba? Always believe. Ayan. Ano pang definition of success nyo para sa inyo, mga kaibigan? Ano pang objective nyo para success na success kayo, mga kaibigan? Yung paglabas nyo ng kubeta? Di ba? Paglabas nyo, success! O, di ba? Arang kong tipaklog na buhay talaga to. The objective of accomplishment is about reaching specific milestones, such as completing a degree, of course, from school, earning a career promotion like the manager or the CEO, or hitting a business revenue target. But of course, the most important one is the resilience and growth, developing character, overcoming obstacles, and maintaining enthusiasm despite experiencing failure.
3: Very good.
2: Yeah, baby. That's about it for me. Time for me to say bye-bye now. I'll be back and rebound to Mau Wow. Pagkatapos ng brownout. Diba? Brownout tayo. Anyways, kita-kits kaas po mga kaibigan, right? Here's my last song, Bruno Mars, mga kaibigan. Papagala special habang kami pauwi na sa inyong mga bahay-bahay. Apate. O, diba, bongga? Dito lang, siyempre, para Big Radio na ako nagsasabing si, of course, Big Jerry lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, got to go. And always remember, friends, I love you all.
4: Okay, kayo.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
3: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice cookie?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Eurobox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905 305 4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 81 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nudum Teng, Tipo Pusay, iti ay ayatente libya, mabantay lang sa dya, Juices, Funeral Homes, dan sa dya, di pa nagtaripado da, da one, idas dasita, namak na one, huwendo na kurawa, di Juices, Funeral Homes, at da chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken at dabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Tagutin, Ilucosur, Las Cud, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Rukwa, and Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9912188. Juices, Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga

0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: Best of the best.
1: Best of the best. Big Sound FM.
3: At ngayon, narito ang ating
4: hashtag,
3: Kwentong Marcafe.
4: Ikaw ang bida.
5: Ako si Annalyn Aquino, 44 years old. Taga Barangay Camagong, Labat, Quezon. Ang asawa ko ay isa din sa umiinom ng Marcafe. Dati ay payat, ngayon po ay okay na ang kanyang katawan at ayos na ang pagtulog. Ako din po ay hiluhin, ngayon ay okay na ang aking pakaramdam. Salamat po sa Marcafe. Maayos na ang aking mga sakit ng mga katawan.
3: Ikaw, anong kwentong Marcafe mo?
6: J-Mar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chocomix.
1: Isa na namang resulta ng pag-inom ng Mark Chocomix 9-in-1+1 with Stevia Chocolate Drink.
2: Ang pangalan ko po, Emilita Nusiliado Roslin. Nakatira po sa Zone 7, Poblacion, Pamplona, Camarinesor. Ang edad ko po, 65 na. Ano po, ang pag-iingi ko po minsan noon, limit ako. Ngayon, nang dahil narinig ko sa radyo, sa pagkaumaga po, pagbubuksan ko ang radyo po. Ano na po, normal na ang pag-iingi ko po sa gabi. Dalawang bisis na lang paumaga po. Hindi pa ako nakakainom. Palagi at nag-iingi po, kaunti ang tulog ko. Minom na po ako. Okay na. May wala na po akong na masakit sa katawan ko. Dahil po ng pag-inom ko niyan, ng marcho ko po, malakas ang katawan ko po. Wala na po akong ibang pag-iinom. Halos madalawang buwan na po, nag-iinom na po ako niyan. Sa lahat pong nakakarinig sa akin, nag-inom ako ng marcho ko. Masarap po talaga. Sa totoo yan. Ang ating mga kasukasuan, nakakaano ng masakit sa ating katawan.
1: Mabibili mo na ang Marcho Comics 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia sa mga sari-sari stores, groceries, at supermarkets dito sa ating lugar. Balikan natin si Kasanggang Engimar Camonias sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan. Yan po yung mahusay po nating produkto, mga parents, kung minamahal, ha. Ito pong Mark Choco, ito'y inuming chocolate, mga parents ko. Kung kayo po ay bumibili ng inuming chocolate sa mga fast food, ay kakaiba po ito, ha. Sapagkat ang ating inuming chocolate ay 9-in-1 plus 1 chocolate drink, mga parents ko. Ibig sabihin, may 10 pinagsamasamang sangkap or ingredients, mga parents ko, ha. Kasama na po yung mga herbal extract, kaya ito'y 9-in-1 plus 1 chocolate drink, ha. So may 10 tayo, mga parents ko. Mga sangkap na may benepisyo para po sa ating pagpapalusog. Kaya napakagaling ng isang inuming tsokolate kapag produkto ng JMR Herbs Incorporated, ha. Produktong hindi pwedeng mapantayan, sapagkat unang-una ito po ay mahusay ang pagkakagawa ng inuming tsokolate from JMR Herbs Incorporated with stevia na po ang ginamit po na pampalasa, pampatamis, syempre yung tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. So napakahusay po ng ating Mark Choco. Ito po ay available po yan sa mga drugstore, sa pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar, mga parents ko. Kaya ito'y talaga namang tinatangkilik na ng ating mga parents, sapagkat ito po ay no table sugar added. Napakagaling po ng ating Mark Choco, sapagkat ito ay pwedeng makatulong ang mga hinalong masusustansyang herbs tulad ng gotocola extract, acai berry, ito pong spirulina powder, chlorella at maraming iba pang pwedeng matulungan ng ating mga herbal extract para sa ating pagpapalusog ng ating pangatawan. Mga pinagsamasamang herbs na nagtataglay ng powerful antioxidants. Nakatutulong po ang ating mga herbs sa ating inuming tsokolate, ang Mark Choco, para ma-improve ang ating brain functions, mga parents ko. Memory enhancer, nakatutulong din ito para makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Improve cholesterol levels, sa boost immune system, improves bowel movement, improves blood sugar level, anti-cancer effect at marami pang iba na pwedeng mapasigla ang ating pangatawan at syempre mapaganda. Ano? So maganda po ang naidudulot ng pagkonsumo natin ng Mark Choco. Ito po ay ginamitan ng alternative sweetener, mga parents ko. Yung stevia po yun, ha. Available po ito, mga parents ko, ha, sa lahat ng drugstore, pharmacy, grocery. Ito po ay sinamahan din ng omega-3 DHA powder, taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. Kaya para po sa mga naghahanap ng inuming chocolate, ay available po yan sa mga binibilhan natin syempre ng Mark Cafe, ha. Kaya yung ating mga kasangga para sa Lucena City, pwede tayong bumili ng Mark Choco dyan po naman sa bayan, dyan po naman sa ating lugar sa Merchant Street, ano po, dyan sa ating opisina dyan, ha, sa bayan ng Lucena City. Mga parents kong minamahal, hanapin lang natin JMR Marketing, mga parents ko. Ang ating produkto rin ay available po sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Kaya lamang, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag kayo'y bibili dyan sa online, ang ating hahanapin yung tindahan ng JMR Herbs Incorporated. Yung pong Jmar Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal, para sigurado naman na makarating ang inyong produkto ng tama. Ano po? So maliwanag, mga parents ko. Good morning sa ating lahat. Tayo muna ay humigop ng inuming tsokolate, ang Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Sa Mark Choco, may everyday saya. Dahil ingredients niya na terrain at probiotics para makapagbawas araw-araw kasangga. Tuloy lang ang pakiisama sa programang Kasangga at Kalusugan. Sabay higop ng Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink Kasangga.
0: Atin naman pong pakinggan ang panayam ng ating kasanggang Arvin Enriquez sa kanya namang kasangga news update, mga parents kong minamahal. Mga kumukonsumo ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kasanggang Arvin, go ahead.
2: Maraming salamat kasanggang Ingimar Camonias. Makakapanayam po natin ngayon ang ating kasangga mula sa Partido Camarines Sur na kung saan natulungan itong ating produktong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Pakinggan po natin ang ating kasanggang Bicolano upang mapatunayan niya po kung paano po siya natulungan ng ating produktong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
3: Po pala si Denver De Leon, 42 years old, ang Partido Camarines Sur. Pirmi po kaya ako nagdadangog sa radyo pagkaaga. Nadadangog po ito na magayon ang kaping ito, Marcafe Brown Rice. Kaya trinay ko po, dahi po ako nasala na pagbakal ko masiram at makusog po sa hawak. Kapag nag-iinom po ako ng Marcafe Brown Rice, sa totoo lang po, dahi ako na mahilig magkape dahil naghahaldab ang tula ko. Dahil sa brown rice, nakakapagkape na po ako dahil ito po ay bigas. Magayon po kaya ang Marcafe Brown Rice sa kuya dahil napapakusog ang sa kuyang hawak. Dati po ako ay lambutin at madaling mapagal, at dahil sa pag-inom po ng kaping ito, nagbago ang sakuyang hawak, sir. Lagos po mo niyan, dahil na po ako na kakaranas ng pagal. So dahil pa po dyan nakainom ng Marcafe Brown Rice, kaya subukan po nindo na magbakal na kamo ng Marcafe Brown Rice. Magayon ini sa kathawak ko po ang magpapatunay na epektibo ang Marcafe Brown Rice sa sakuya.
2: Napakinggan nga po natin si kasanggang Denver De Leon ng Partido Camarines Sur na kung saan natulungan itong ating produktong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Marami na pong nasarapan, nagpatotoo sa kagalingan itong ating produktong Marcafe brown rice. Kaya sa ating mga Bicolano na hindi pa po nakakasubok kumonsumo ng ating produktong brown rice, abay subukan nyo na po ito at hinding-hindi po kayo magsisisi sa pagkonsumo at pagbili ng produkto po ng Jmar Herbs Incorporated, dahil po ang ating mga produkto ay di kalidad at mabibisa po para po ito sa inyo talaga, mga kasangga. At para po sa Kasangga News Update, ako po muli ang inyong nakasama, kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating pumbalikan si kasanggang Ingimar Camonias para sa palatuntunang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga, saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
5: Boutique Card Pharmacy.
4: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: Boutique Card Pharmacy.
4: Tama ang inyong narinig sa Boutique Card Pharmacy.
7: May iba't ibang sangay na
8: nationwide.
7: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra sa Boutique Card Pharmacy.
9: Kaya mga kasangga,
4: bili na
9: at tikman ang sarap ng natural
4: kasama ang Boutique Card Pharmacy.
9: Mabisang gamot,
4: abot kaya, kalusugan ang una.
10: Kayo po ay nakikinig
11: sa programang Kasangga at Kalusugan,
10: hatid sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated
4: nationwide.
12: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan.
5: saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
6: Carlos Superdrug.
5: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
8: Carlos Superdrug.
5: What about Mark Choco at Mark C?
12: Carlos Superdrug.
5: E ang Mark Capsule, saan mabibili?
13: Carlos Superdrug.
14: Lumpot anim na sangay
5: ng Carlos Superdrug.
15: Carlos Superdrug.
5: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
14: Carlos Superdrug.
5: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
11: And Jmar Camonias.
16: Jmar Camonias.
11: Jmar Camonias.
17: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
18: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
11: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa atin lahat at kumusta na po tayo? Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras nito, kasali po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Since 2011 pa po tayo, mga parents ko, ha? Talagang dumami ang ating mga suki sapagkat nagustuhan po nila ang ating mga produkto, ha? At talaga namang yun po naman yung ating inaasahan sapagkat alam po natin kung papaano natin maibibigay ang tamang produkto sa ating mga parents. Ano po? Tamang paglika ng produktong nararapat at makatutulong sa kalusugan ng ating mga suki. Pag-usapan po natin, mga parents ko, ha, baka po nakakalimutan natin, ha, kailangan po natin sa araw-araw ang pagtumar naman itong ating purong vitamin C, ha. Sapagkat itong vitamin C natin ay talaga namang ginawa po ito para po makatiyak na tama ang tinutumar nating vitamin C araw-araw. Dapat po talagang sabi nga ay makatutulong sa kalusugan ng tao ang isang vitamin C. Kaya naggawa po tayo ng isang mahusay na kapsula na naglalaman ng sodium ascorbate na kung saan ito po yung tinatawag nating vitamin C. Ang pangalan po ng ating vitamin C na pwedeng mabili sa mga drugstore, sa mga pharmacy ay ang Mark C vitamin C, mga parents kong minamahal. Ito'y may dagdag na zinc. Kaya ang inabot po nito 500 mg na sodium ascorbate, then ito pong 10 mg na zinc sulfate monohydrate. Yung po bagang zinc, ito yung ginamit po nung panahon ng COVID-19 para po magkaroon tayo ng panlasa at pangamoy. Yun po yung trabaho niya, mga parents ko, ha. Halimbawa po kayo ay tabi ay may trangkaso sa mga panahong ito, dapat kapag umiinom po tayo ng mga gamot sa pangtrangkaso, isabay po natin yung Mark C Vitamin C Plus Zinc para po mabilis manumbalik ang lakas ng ating katawan para makalaban po tayo sa mga sakit sa mga common na sabi nga lagi nating nararamdaman kapag nag-iiba-iba yung panahon. Hani, masyadong mainit, minsan naman malamig, so ang hirap mag-adjust ng katawan ng tao. Kaya dapat protektado po tayo sa mga food supplement, ano? Dapat protektado tayo sa mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Kaya subukan po natin ha, yung pong Mark C, vitamin C plus zinc, mga parents kong minamahal. Yan po ay nakatutulong upang mapanatili ang malusog na immune system na mahalaga upang maprotektahan at mapalakas ang ating katawan. Maganda po yung Mark C sa totoo lang, mga parents ko ha. Kung ngayon po nyo napakinggan itong ating tinatalakay tungkol sa ating vitamin C puro, ay huwag ho kayong mag-atubili, kayo po'y magpabili. Tandaan po natin yung pangalang Mark C, sapagkat yan po ay ginawa dahil sa inyo rin ha. Dahil po sa inyo, gusto po naming itama ang pagkonsumo ng tunay na purong vitamin C. Ito naman pong Mark C Vitamin C plus Zinc. Yan po naman ay available sa mga drugstore or pharmacy ha. Mga parents kong minamahal, dun lang available. Pwede ring makabili sa ano, sa Shopee, sa Lazada. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store ha. Ang alam ko po pwedeng umorder dyan, mga parents ko ha. Kaya yung mga drugstore, huwag niyong tigilan, sapagkat yung Mark C ay napakagandang klaseng vitamin C ha. Yan po'y sobrang napatunayan na ng ating mga tumutumar ha. Kaya kailangan po natin araw-araw magkaroon ng vitamin C sa katawan. Sapagkat sinasabi pong ang ating katawan ay hindi po nakagagawa ng sariling vitamin C. Ang vitamin C ay nanggagaling po yan sa mga kakanin ha. Mga prutas, gulay at yung pong sa Mark C vitamin C. Sapagkat mga parents kong minamahal, itong vitamin C ay may kakayanang tulungan ng ating mga white blood cells na gampanan ang mga layon nito na depensahan ang katawan laban naman sa mga infection. Magaling po yung vitamin C, honey. Kagandahan lang po, ah. Alam ko po namang napakaraming vitamin C sa merkado. Marami dyan, ah, vitamin C. Ang tanong po, gaano ba ka-effective? Gaano ba kabisa? Eh, minsan nga eh, nagmumurahan ang presyo. Yung mababa ang presyo. Kaya ako po'y nagtanong mga parents ko sa laboratory, bakit po may mga vitamin C napakamura? Ang sagot po sa akin ay, huwag mong tingnan yung mga mura na vitamin C. Papaano naman nila na budgetan ng maayos? Kung maibibenta ng mura, ibig sabihin walang laman yan. Ibig sabihin low quality ha. Unlike po sa Mark C, high quality, sapagkat yun po yung sinabi ng laboratory na huwag kang tumingin sa mga mumurahin, sapagkat hindi natin alam kung papaano makatutulong sa kalusugan ang mga mumurahing vitamin C. Ang tingnan natin yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Pero naniniwala po ako dun sa mga vitamin C na medyo mahal po ang presyo. Sapagkat sa totoo lang, mga parents kong minamahal, kung pwede nga lamang na maningko na lamang yung vitamin C para lahat ay makapag-vitamin C. Kaso mga parents ko ha, inaangkat po yan. So binabayaran po yan. So paano po naman yung company? Paano yung company kikita dito sa vitamin C? Ha, kung sobrang mura na po ng benta, wala pong ganun, mga parents ko. So yung raw materials na binibili, ha, mga parents kong minamahal, yun po yung medyo sabi nga may kamahalan. Hindi po yung basta na lang sinabing vitamin C napakamumura. Ay wag no, magduda na po kayo ha, magduda kayo pag ganun. Mahirap po yan ha. Kaya ako po bilang pinagkakatiwalaan ng ating mga parents, pinaninindigan ko po na puro po yung ating vitamin C. Sapagkat ang gusto po natin ha, ay makatulong sa ating mga parents tungkol naman sa vitamin C ha. Kaya kung kayo po'y nakikinig sa mga oras na ito, paniwalaan po ninyo na napakagaling po at purong vitamin C ang pwede nyong mabili sa merkado. Ang tatak po niyan ay Mark C, ha? Mark C, vitamin C plus zinc, mga parents kong minamahal. Ganun po ang paghahanap ng produkto. Kapag medyo pricey ay talaga namang ibig sabihin, talagang wala tayong magagawa. Talagang medyo mahal kung ang raw materials mo ay mahal at naglalagay ka ng raw materials. Yon. Naglalagay ka talaga ng sangkap sa isang kapsula. Yung kaya'y hindi po binabawasan, ha? Puro extender lang ang kalimitan, ha? Puro extender, wala na sa percentage, ha? Kaya tayo po ay naninindigan na ang Mark C Vitamin C Plus Zinc ay puro at talaga namang yan po ay makatutulong sa kalusugan ng ating mga parents na tumutumar ng vitamin C araw-araw, mga parents kong minamahal. Maganda po yung vitamin C, ha? Maganda po sa katawan yan, ha? Anti-cancer po yan, mga parents ko. At saka yung vitamin C natin, magaling po yan sa ubo sipon para hindi po lumala. Kapag tayo po ay kinulang, ha, sa vitamin C, mga parents kong minamahal, tayo po ay masyadong lambutin, masyado tayong sakitin. Kaunting habog lamang, may sakit na tayo, may sipon agad tayo. Kasi wala tayong protection, eh. Subukan nating araw-araw na tumar ng Mark C Vitamin C Plus Zinc. Mausisa natin, malalaman na lang natin na aba ay dahil ba sa Mark C Vitamin C Plus Zinc kung bakit hindi ako nagkakasakit ng malala. Kung sipunin man, ubuhin, hindi gan katagal, mga parents ko, ha? Dahil po protektado po tayo ng Vitamin C Plus Zinc mula naman sa produkto ng JMR Herbs Incorporated.
6: Ang Mark C ay isang nutritional supplement na naglalaman ng sodium ascorbate o vitamin C at zinc. Tumutulong ang Mark C Ascorbic Acid plus Zinc na palakasin ang immune system ng ating katawan at nagbibigay ng antioxidant effects, kung saan tinutulungan ito ang natural na depensa ng ating katawan upang labanan ang mapanirang free radicals. Mas nagiging mataas ang free radicals ng katawan kung tayo ay exposed sa polusyon, usok, alkohol, nasanhin ang pagkasira ng cells, at ganun din kapag tayo ay tumatanda na, kaya tayo nangihina at nagkakasakit. Sa tulong ng Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, napipigilan ang pagkasira ng mga cells, ang pagtanda at ang pagkakaroon ng karamdaman. Nakakatulong sa produksyon ng collagen na sangkailangan upang mapanatiling matibay at healthy ang ating balat. Nagpapasigla rin ng ating normal growth at nangunguna sa pagsasaayos at pagpapalit ng mga cells na sadyang napakahalaga para manatiling malusog ang katawan at malayo sa anumang karamdaman. Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Pinagsani puwersa para maprotektahan ang ating mga kasangga. Available na po ito sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar. Produkto ng JMR Marketing. Para sa katanungan, tumawag or mag-text sa 0947-645-3153. Mag-Mark C!

0: pang maxi.
1: Kasangga at kalusugan.
2: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa namang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin J-Mar Marketing Online Shop Store. Mga minamahal kong mga parents, ha? Happy birthday sa mga kasangga natin ng birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: At sa mga nagkaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary!
5: Yahoo!
3: Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live. Nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At dito naman sa Kasanggang News Update, siyempre nadyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa matitinding research, nadyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong narinig ang programang Kasangkat Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
5: Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
5: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito.
5: Share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available
7: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
9: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware. Located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
10: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
11: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!